ta ki parlo jingi pat ki bakwa ban ye kran bat ngi mo te phila ban phone yangi u number uday not lie hin rio sau ar khandai san ar oh ma nga not lie hin rio sau ar khandai iway iway nyo not ar sa si sian mo not lie hin rio sau ar khandai iway iway nyo not ar uday u number ba phila ban phone yangi te yakoba menta ka bangi tangi up iki message ki jong pi ba iki phone call ki jong pi te tongi ne ngap sha ini ijing wa kerpang e nakaliang jonga mon shim ngar ngan long no request nong request bening kong te ijing wa nakaliang jonga fi baro ki bes ngap ijing wa jong iba Anthony Chalam e ba kerteng thawane ba ini ijing wa ro ini kerpang e nakabenta i do namola but iba bila nong na po sanihil

hak tien kasi ki ong u kadu klem tau to kuble shibon ye pi amon walang ka pi ai ngi tang ka wei ka jubab mo ndri nga sutnat ya kata ya jing ai jubab ka jong pi ru ya ka wei ru mlilei ka la biang hing la da pila ban ai atli li kham biang su su te kuble shibon ya ka jing ye sim benta ka jong pi ru bat ngi menta ka jan met I baba namo sebut pat iong hat kari hakaktin kasi dei bangi kot kanil to kata ngam su tu baba ba ndai kubli sibun ya kajing simenta kajong pi mo ya hakani ke program menta kajan mit kubli ya pi mo babu nga i sk bani kata la bandei umau jentut ladang bakla map yang amo babu te kata SK bani nga try pimut ban ong baya u speed breaker ni ong margin thot mo to smol tanat ya kajing ya don dekat kajong pi ba kajing sim menta kajong pi ru ya hagane ka por ti ikong suba pa di ong RJ nga is suba kat kum kajing tip jonga ya u speed breaker ti ki khot u sopet sorkar ba dio hat karipat ni ong unar pelun kublei sibon to kublei sibon ya piru suba survive ha mo kong suba da pile dua sibit sada kam ang kam e mo kam yo sngo langi ni yo sngo e mian mian ro lai yo sngo kublei sibon ya kajing don dekat ke jong pi pat kajing ya simbenta ke jong pi sasi sir ngaklet ban jubab saka wei ibasa el nong lagi yo ngaken mau pila ai ya kajing kli jong speed breaker tangbang ala klet nga super sang jubab u mau jabing kublai sibon ye piru basa el nong lai ba pila jubab ye ki artli ki jingkli mo ba pi jingkli jingkli bang a shi pi mentak jan mit kublai babu krau ba e ke jan mit ba kmen ye pi la klet lut pi babu jubab bet mo ti yau hat kari ki ong khadu sorkar lani kadunar iong kong disus ni kublai sibun pi kong disus ni la slam ngem je kendo syo mo sngo tenat bane don dekat bat pi kum ni sa si sin mo te parlok tong an apsua la darang don ki ba phai ki jubab ki jong pi namar ya menta tang ki tu ki ba phai ki jubab ngan sepule syo syo ka por dang don namar hadu ndre la san minit ngi penkut ya kani ka program tingi dang don por sa kumba si po minit ha kani ka program ban ruspa ka ktien menta ka janmit bar ki jingkeli ki dei ki tu ki artli yo speed breaker ki ong ki ayah ka ktien khasi bar yo hat kari ki ong u a ha ka ktien khasi nang isa ban ngi ha ban pentem si pc ka jing ruai jing ba krel renja ka jing ruai ka bi ai ka teng jing im ka pensiat

Panina, the Ministry of External Affairs ni kata Iranian embassy ni, embassy ni deputy chief of mission ko, yadi bidungo agan sak China aro kema ko bi China rakken jegala ni ko ba agan angha. Ya chadra paniyo saksa India ni mande so tako manna ha, sakani na menzo ko munga ko manna ha, aro gapunrang bangan ya selo sakna ni ko manna ha, ane ko borna parakata ha. Sakna ko manne ngapa manderang na tharakyan singpul China, India namas ka ni ko agan ata ha, aro dukong ngapa nuktang rang na kademiya ni katarang ko ba agan angha. Ya West Asia ong ingapa obosta ko tharaken tumtuma ona ra ba pulchina aro chigata badang chiwala ni ning nika ni ko tharaken bona china India song jegala ni ko takan baksa dabia ni ko ba takang ha Meghalaya AIDS Control Society ni gata mizal ni bako HIV AIDS awareness road so ko West Angeles Hills ni umlong stand yamushyang aro juwayong atang ha yan dingtang mancha AIDS service ni bidungo mandirang ko Vietnam nga ne ko borna parakata ha Assistant Commissioner Srimati Amelia C.H. Momon, District Medical and Health Officer Dr. Patricia Sheila, aro gapun Health Department Official rang aro MACS ni MACS mandirang ni dong panyo o prake unang ha.

Tongsten, Yamushiang aro Joayong atang ha. Yan dingtang mancha et sabisini bidungo mandirangko Vietnam nga nekoborna parakata ha. Assistant Commissioner Srimati Amelia C.H. Momon, District Medical and Health Officer Dr. Patricia Sheila aro gapun Health Department Official rang aro MACS ni MACS mandirang ni dongpanyo oprake unang ha. Ya campaign ding tang mancha HIV AIDS jian tle kan chani che mung song bate batruk ruk ba sabi siwa u ko bang aman dirang na ma siat na ya campaign ko nga tang ha uni gi sepon ya sabi si ko mai dakke champengen aro mai dakke man na hore counseling center ang onari ange agan ku patin ko ra na kata na nga chem aro ya sabi si na andan sana ban na ni ko ra china Jekon National AIDS Control Program ni kata onenga yarang ni gaman weta ni ko aro didia ni ko ba takang jola ha Black Box Mobile Awareness Co. District ke gmekon daken aru ya sabisina mekrak sochina aru ungiza beber anirang ko galchina andan sana bandani ko rachina mandirang na wiatani ko batakangen ne ko parna parakataha.

Kunito ka akashwini shilong ko kuborek tin jentia wo prech pi da ka grace bere ki kmar am kam ko kubor benjur ke india ye cha pun pdong ke lien wakit umpnyang wajia ha street of hummus ka sir enumeration ha pok ga jala de poy ko kam wa prau su panya panya person ha ko wa ko vesinte hills de man ko district ko wa khmat do o sam ye ni punyo ka me khlia ye kin rutli ki program yong ka sarkar ha ke lang yong ka national e governance da penduk ke sarkar perdi ya ki kandon haya to wi penam kam ya ke commercial LPG gas. Ki kubor ki punya. Ke special intensive revision SIR ar jarapon ru ha meklia de yok ko kamwa prausu penyah punya person he wo sam ya ki enumeration form ha do ka khatsu trik uni ubnai. Kat kam i pentip na ke office yong ka civic chief electoral officer da sam kamwa khat khandi lang khandi hubi hajar pras pa prapolitli ki form na ki ar poli lak so kunde char rus pa so san ngut kinong thap bon ha ga chala ha du ka te san lak ru po so ha cha rus pa ch pau ta li gi pom kam wa ar po so pon li person da dep digitize kat wa li lak san ho nya ho char nya us pa an ru ho at li ki badang sa o sam ko wes gentil de man ko ko wa khmat do he wo sam la kam wa khndi ho pra pon khndi ho so person but wan sa ka south west garo hills wa ka north garo hills katwa ki ejenta hills de man ko kwa khmat do he wo digitize la kamwa supuwi 0.7% katwa ke east castles district 1 to ke district kwa duna tam he wo ye upandep ye ni ha kwa de yo ko du nya phole 0.7% he wo sam katwa khatwi 0.5% he wo digitize kwa man iduna iwo bon bha ha ga chala ke care for india reintegration project ha ikre kamlang wa ka dream mission depan man ki ye ke yalang wa chisngi ha talor ka phang life beyond the addiction ha shilong ne ka sngi open khlan ye ker chani ki buru ki badang m he lai luti wo le ne ikerni ha ki ja jing di ki wa buat ki nong ikmat na ki khatan tali ki sen ki wa kre ne venta ki tu ki wa cha ngop ha ki jing di buat da chim ki benta ki he ki klam phulu jing mot he to wa ipure pothi iyo kam yo jam kilat kamai wa man kasngi we kam chu le ye priang biang yong ki ya ki ha ki imlang sa lang ya ki tu ki wa da chet na ki ni ki jek kejut u he ka social work yong ka ri u bab jacob da ong u wa ka sen de e jing sikai ko ye ki wo man ki kamon u sen ye ki kam semen kilat ya rap posa kam chu le ikar chan wo ya rap ki wo te biang ki gajing im yong ki de wa puram de banjur ule wa punduna ki kam drug em kam pha ki ikre lang perdi ke sarkar ki sen pet ba wa ki chong chong chnong kam chu ule wa kri rehabilitation agency hab ki upten u e selok i rap ha iman ilong yong imu di perkhan yong ki we kam chu ule wa korchan pe wa pdiang ya ki tu ki bada chet ha ki imlang salang ka india da benjur ko ye chapen pedung yong ki leng wakit umpnyang wa pertut kam ka MTAI bahia wa ka MT Mombasa ha street of hormuz ki bada kta ya ki le phangwat ki nong kre duryo na india ka ministry of external affairs to kut ko ya u deputy chief of mission yong ka iran embassy open psya open snyaw ye percha ko bajor hatlor ini ijia ubi unong india da klat u kadwa bonwat ki ba demenso katwa armut wan ki bada menso jor ki india de pen singau ko ye ki kubor singau si cha ki bhayung sam yong ubda khlat wekermen ko wa ki tu ki menso usma che no ki ko sarkar de pen singau ko ye singau kya hatlor ini ijia ko badang jor bha ha west asia weker pat ko open kun no chi sendon ye ini i auri we wo pen man biang ye ila i wan i wachngan we klem pen wet pen thot ye ila i wan ha kala luti lengba ko

yong ki kini kajingkar pa do wan go hadin wa ki pulit do yo ki wo thu we wo e biang ya ki wo bon ki mobile phone ki wo do wear cha ki tre mobile ko wo punyo ye e ti yong ki pulit wo ya rap ya ki pet ba we wo ya dai ki tiar ki tar yong ki ha cha wo pun ko ki khobar ta ni ap yang e ye ki mat ki am kam benjor ki india ye ye cha pun pudong ki le ki len ki wo ket um phnyang wa jia ha street of hormuz ka sir immigration ha po ka jala do po ko kam wa Prahusu punya punya persen hakwa kwa Zenti Hills teman ko ke district kwa khmat do wo sam ini. Katu do poy chukut yong kani ka kubor jentia tu ni abon I yagi program ki obut.